0: moy xidma xidma momit ku ne xamna ne xidma bi mbolo di def dafa am solo mo taxone nga gis ci talibi fuñ meuna nek di liggey buñ nekké ci all bi di liggey xam nga ne tolu alarba ku ne xamna ne barab la buñ daan liggey bo xamne lu bare bare ci aaje yi ak li señ bi yittewo ak li yoon wi yittewo ci toli alarba yi lañ ko jaarale muy tol bo xamni ñepp xam nañ ko tolu alarba moy tol bo xamne dañ koy jaglé señ bi ñu wutal ko bis bo xamne ci la fa mbolo mepp and dañ mu doon lo am solo lo xamne dañ ci yar da nek ci bir waye dimbulenté dafa nek ci bir xamanté dafa nek ci bor bolé dafa nek ci bir tolu arabu nga xamne dañ ci daan liggéeyal señ bi lolu xam nga ne ci kaw gi lañ ko mané bi yalla dogalé yoon wi dox ba nga xamne mourid yi nekatuñ ci kaw gi waye dugg nañ ci tax yi dañu wëyel anam go xamne mo taxaw taxaway tolu arab fu mourid yi nek jema def mbolo mo xamne dañuy dajé am kër guñuy dajé di fa jang seen qasida di dajalé ay addiya sant ko xamne moy laaj alarba ndax alarba joju moy bo nekkon ci kaw ga ya ngay liggeel serigne bi bisub alarba da nga dem ci tol ba ñakal ko ci lolu fasso ko yene baye bo nekké ci tax yi nek ci sa boutique ba nga amna ci lo xamne kon alarba la bo nekké ci sa magasin mo nga nek ci usine bo nekké fa ngay fo meuna nek la ngay for di muy di ci liggeel lu lew da nga ci genné lo xamne naké di joxé ñakam ci tol ba yow mi nek ci tax yi nonu ngay joxe saw ñak lolu kan nga deg ci ne kon fofu la daayira tambule juddo bu ñeké ci bir tax yi mu nek taxa taxawayu dara dara ja nga xamni mo ne ci kaw ñu fay liggé daayira bi taxaway bobu la am nga xam ñu tambule samp seeni kurel di laaj addiya muy alarba yi di dajalo di dundal seen roh ci khasida yi ak di zikar waye di dimbulenté ci sen bir di jappelenté ku na xam na né daayira yi biñuy judd ci tax yi nekkon na buntu ku ñew yes di mbokum talibé da ngay daal di intégrer wu ci bir am ñu taxawula ba nga mëna demal sa bop kon daayira mën na wax né amna waccu way ci yoon wi ci njanglim señ bi ak yaru señ bi waye ci doxinu yoon wi gis nañ ko nim def ba judd ba tay fo dem ci dëkk yu mag yi ay daayira yi daayira fay nekk boo demee ci ba léegi daayira biir kaw gi sax daayira yi delluwaat na foofa ñu am ay daayira téewul ñu day ñuy liggéey lañ daan liggéey daayira yooyu nag kon moo noonu la juddoo sëñ Abdoul Fattah ba taxaw am nag ay xeet yu bare bare bare daayira ndax tey amna ben touti ab jangat buma ci defone classé won xéti daayira amna luñu wax lo xamne man mako tut daayira traditionnel nga xamne moy daayira ciossane waaw nga xamne lay ciossane moy di dajalo di dajale sen addiya di ko yobbu ca señ bi niñ ko waxe ni nga xamne dañuy dimbulenti sen bir di khidma waye mu nek barab bo xamne barabu tarbiya la yar barabu tarqiya la yar yoyu daayira amna waye daayira yoyu ci bop dañu évoluer dem ba am daayira yo xamne daay man ko dum tudde daayira fi awiya waaw nga xamne ay kurel manam daayira bo xamne dafa am luñuy wax catégorie bo xamne ño ci ay doom wana xam nga rew mi société bi dafa ay code liñuy tudde catégorie socio professionnel amna bo demé tay dañ nan la daayira chauffeur yi ñu né la daayira avocat yi daayira professeur yi daayira enseignant daayira ba ci sax xéet yi amna daayira ñu né daayira séréer yi daayira tuklori daayira soosé daayira commerce daayira kon nga xamné daayira kon way dafi day am ay couleur ñu dem bayit ba daayira juddu daayira kër manam daayira usariya la ko doon tudde nga xamne ab famille diw am nañ daayira bo xamne daayira seuti diw ak soppey diw nga xamne barina legi bare ko fiyaldu ñu am daaira hadaiqul fadail bo demé gédé ñu am daayu sulum rusul bo demé fenen fenen ñu am daaira amna ño xam sa daayir setidiw rek lay tuddu far am ño xam dañuy amutur waye téwul ñu daayira kër gogala difa liggéey nak liggéey bo am solo ci dundal xam xam xamlé liggéey nga xamné magi kër goga ñi ko doon liggéey sëriñ bi seen taxaway ci yoon ba di gëna xamanté gëna jokkalé fam bi muy ay daayir mu am daayira yo xamné man ko tuddu daayira muta khassisa nga xamné dafa dañuy taxassus ci benn domaine amna daayira yo xamné liko taxa jog moy domaine sangam masalan bo demé muqaddamatul khidma ñu né daayira bo xamné liko taxa jog moy liggéeyal jumaa touba xani ci la juddoo nga gis rawdu rayhan ñu né daayira bo xamné ngir tasare jangalem serign bi waaw nga gis daayira bo xamné daayira ñu dem sax ba daayira juddu bo xamné événement tax ñu judd ab événement mo leen jur ñu ne la masala ñaar rakay ndar amna daayira bo xamni lolo ko taxaju nga dem jaari rakay dakaru julli geejgi ñu ne am daayira bo xamni masala lolo koy taxaju ak yu mel non nga xamni ab événement kon daayira mu dem nak ba daayira yo xamni ma ngi koy tuddi muta'addid takhassusat bo xamni mom multi wala muta'addidul wazaif dañuy am duñ bare masalan bo jëlone isbu tarqi daayira bo xamni barina lo xamne ma nga ca nek ma nga ca yarba ma nga ca khidma ba ma nga ca yu bare ba nga am daayira yo xamne masalan amna yu judd yo xamne masalan ay tali'atul muridiyya masalan tali'atul murid nga xam si muntaha bimu juddo yagut moy ay homme d'affaires yo xamne dañu dajalo am alal bëgg fasiyene ligéel yoon wi dajalo defu daayira ñu seen buuta lentul amna al jabhal jabhatul muridiyya nga xamne momit ay ingénieurs ay scientifique ño xamne dal seen liggéey seen yitté moy projet yu mag yi nga xamne yoon wi am nako ñom la ca war ci walu top ko ci walu xam xam ba ingénieur yi ba contrôle ba ñom seen yëngutu ci étudiant ci war def seen yëngutu bu fofu lañ ko
1: jërëjëf docteur ci jàngat bu am solo boobu kon daal dinañ xam ne kon xëy na kon daayira yi nii mën naa am kon tur bi mooy sosu bees waaye kon day mel ne fikra beeg kii bi moom yàggoon na fi te itam ci sa biir wax ji dama ci seet loolu waa maqasidu sharia lu ñuy wax kane julli mooy farata waaye li tax lislaam def lu ko ca jàkka ja daa soxla mbooloo mi xam ne kon mbooloo bi moom mel na ne kon maanaam mbooloo gi ni mi téele sëñ bi xëy na kon daa bokk ci njàngaleem lislaam mekk ak it maanaam fikrab dajale doomu aadama yi waaye xam naa bala ma dem ci beneen laaj bi foofu nag am naa fi moom benn laaj mooy ka lan moo tax kon depuis boobu ba tey day mel ne kuréel gu judd ci yoon wi rek lañ koy jox baatu daayira moom nga xam ne du tudd association du tudd union nangam waaye daayira lay tudd foofu it kon mel na am na benn fikra bu fi nekk moom nga xam ne moom kon day mel ne ak janib bu mën a jëm côté familial côté nangam du tee dañ koy jox turu daayira te mu mel ne bu ñu fàttalikoo démb maanaam day doon daayira loo xam ne dañ naan lu ñu dajale di ko yët sëriñ ba donte ñoom dañu doon loo xam ne ci wàllum santé lañ jëm ci wàllum éducation lañ jëm wàllum liggéeyal ay jumaa nangam waaye lan moo tax rek kuréel gu sosuwaat ci biir yoon wi moom baatu daayira ngay tudd ndax loolu daa am fikra bu ci nekk wala
0: waaw xam nga jëmmi baatu daayira boo dee seet ci cosaanul baat bi dafa am ay maanaa yu ci nekk yoo xam ne lu ci nekk rek dana xaw a dëppoog jëmmi daayira ndax xam nga daayira dana firi sarka maanaam lu wëndeelu daayira dana fi li ñuy tuwax circonscription maanaam mooy ab mantiq boo xam ne dañ naan daay maanaam même élection yi sax dañ naan daayira intixaabiya maanaam mooy benn ñoo xam ne ñoo bokk war a fuñ war a wote nga xam ne kon day mel ni daayira day am lu taxaw loo xam dañuy jàppaloo am lu leen boole waaw moo xam ci ay nit la moo xam ci ab gox la moo xam nga xam lu cosaan baat bi mën naa am foofu la foofu la jóge mën naa am nag yeneen maanaa waaye luy tekki ak nos la ndax bo gisé wax né ligéy mbolo bobu nga xamné dafa ciosano ci yoon ba fuñu dem fu mari nek da lañ fa jema and bolo fi ay mourid liñ new dekk niñ ta saaro ci aduna bi fi ne dekk bo dem lum sori sori bu fa ñaar ñet ñent mourid deke da ngiss ñu né nañ def suñu daye
1: def suñu daye
0: wala nañ def kurel lool yépp moy kon mourid bi daf koy bëgg dund ndax kon dafa bokku ci ciosanu ciosanu gim ciosanu ci yoon li ngay sét wax ba daye bi ñi wax mo ñëk juddu ci yoon bi bokku xolé mi ngi juddo ci biir khilafa
1: ci biir khilafa
0: wa ndax dañuy wax ne diwanul muridina diwanul muridina 1941 lañ ko taxawal boba cheikh mustapha moy khalifa ni cheikh mbake moko initié won ci niñ ko waxe ci tarikh waye dañuy gis bo gison daayira bobu ak kilifa ye ca nekkon ak bari gëni grand da ngay xamni mo nak xolub yoonu la won ak nos la won go xamni bayyi wu ton kenn kilifa yi ngay deg yu mak yi ngay deg ci yépp kenn ku nek amna fofu ca fété wo fété won ci xam xam bi ñu fété wan ci wal organisation bi am dang ci dugg ay turi kilifa yépp kon non day wone kon sharia wala légitimité bi nga xamni birum daayira kon amna ko ci bir yoon
1: jerejeuf docteur mu melna kon danaka dal buñ xolé jangat bi mom teunk na rek jëmmi daayira benen ba ci top nak moy ginnaw bu jaaré ci jaaru wa yoy yépp depuis bi señ bi commencé yitté jëm ci amone ak ñako fi wotu bo balé kon melna né nak daayira yoy légui mi ngi commencé ya bari ci itam ni ngi ko tuddé ci sa jangat bi danaka légui secteur bo dem am nañ ab daayira ba ci famille ak ba ci nangam nang légui daayira yoy kon war nañu mëna am ay taxaway ci biir yoon wi nak légui daayira yoy lan mo wara nek seen taxaway ci dundal yoon wi
0: waaw jërëjëf ci laaj bobu buñu sétlo daayira da fay melni sax boko jang deug ni yoon wi évoluer di jëm kanam di dug daayira bok na ci likoy mandargal
1: waaw
0: ndax buñ bo sétlo rek jamono yi nga xamé né Sénégal day doga am indépendance
1: waaw
0: nga gis boba ay crise yu bari am ay mouvement liñu tuddé mouvement réformiste juddu manam ño xamni dañuy ay harakat islahiyé liñu tuddé sen bop jamono yoyu dañu jappone réew mi mi ngi dox doxin wo xamné di jëm ci doxin wo xamné day melni turu khusufé yi niñu noso ak niñu doon doxé dañuy japp ni mo ngewoto nak fi jamono tollu won ak doxin wi ñu jaakaar na jamono non lay doxé ndax boba tubab bi notna mu melne liñ wax ilma almaniya te moy laïcité mo fi nek culture français mo fi nek nit ñi ni rew mi dañ ko teurel ci teurel li nga xam non la ko tuwab teurele mu melne kon doxine wi rew mi waro dox ak ni yoni tassaw yoni turu khusufiyé yi moy confrère yi teudde day melne du mengo mu melne biir turu khusufiyé yi ni mu amé ay dafa bok ci évolution bi évolution moy daayira dafa ñew ngir tontu aajo jamono jojo
1: wer
0: wa dafa melni dafa ñew ngir tontu aajo jamono jojo nga xamne mbollem lu rew mi aajo wo nit ñi aajo wo ko secteur yoy daayira ñu mujj di ci yëngutu daayira yëngutu rek legi ci la nga xamne mo doonon ciosan li te moy di dajalo di dajale addiya di ko yobbu ak di kurel ak di zikar ak di durus khasida waye yoy yep dañ ko teye ba nopi boole ci nak secteur bu nek nga xam nit ñi dañ ci am aajo ci aajo yu ñu ci am nekkul lu état bi ci bopam attan man ko saytu man ko doxal ni ko nit ñi bëgg nga xam nit ñi fokk ñu taxawal seen bop day ri walu ko dañ ci taxaw bo xolé walu secteur éducation manam yar nit ñi jangal leen lolu daayira yi dañ ci am waccu way ndax legui daayira yu bare bare da ngay gis ñu am seen biir secteur section bo xamne wala commission bo xamne lay seen yité moy jangal ñi bok ci daayira di leen yar am ñu dem ba ag ci taxawal ay jangukaay am daayira yo xamne fi ne am nañ ay jangukaay yo xamne ñom ñokoy saytu nit ñi di fi jang ñu leen yar kon ñom ñi ngi jangale am daayira yo xamne nit jangé na fa ci biir daayira bi ku feru ci iji dem ba am xam xam ci ci daayira bi la jang ba gis ñoo xamne quartier bo xamne daayira ba motax ñafa nek mëna jang
1: ñafa nek mëna jang
0: wala ngir bu ci godo yi duggé am ñu leen di jàngal ñi gën a xam seen diin. Kon secteur wàllu éducation waxuma nag biñ demee ba nga xam ne ay kuréel yu mag judd nañ taxawal ay jàngukaay yu mag.
1: Ñu
0: tuddee lu mel ni al azhar.
1: Al azhar.
0: Seni Cheikh Abdoulaye Wade Mahadou Dourous. Yooyu moom kenn waxul seen jeexit ak taxawaay bi am solo bi ñu taxaw ci wàllu éducation nga xam ne réew mi tey. Loolu ndax dañuy wax daayira waaye kuréel yooyu.

wax ne jox naa ko yonent bi rek, boo demee da nga koy fekk yonent bi loola mu saf ca sàpp. Kon loolu mbokk yi luñ mën a tudd la lu baree baree baree baree baree bari bari. Cofeelu sëñ bi nim feeñee, cofeelu sëñ bi ci yonent bi salaahu alayhi wa sallam nim feeñee ci biiru mbindam. Waaye it damaa waxoon léegi ci tàmbali bi ne bëgg gi mu bëgg yonent bi salaahu alayhi wa sallam dafa feeñ ci dafa bëggaale lépp lu yonent bi laal. Boo demee ci qasida yi da nga fekk alquran cofeel gi mu am ci alquran. Li ko waral mooy tawraat mi ngi fi de bëgg naa ko, injil mi ngi fi de bëgg naa ko, zabour mi ngi fi de bëgg naa ko, yonent yi ci des yëpp ñu ngi fi bëgg naa ko ndax laa nu farriqu bayna ahadin rasuli. Waaye alquran moo ma gënal ci téere yëpp. Alquran ji nga xam ne moom lañu wàcc ci yonent bi salaahu alayhi wa sallam moo ma gënal ci téere yëpp. Madinatu munawwara gi nga xam ne fa la tëdd moo ma gënal ci dëkk yëpp. Yaminu rabbiya yaminu rabbiya mazarul mujtaba afdalu min mil il biladi dahaba. Maa ngi wàcc jëmmi suñ borom ne dem ci dëkkam booba dem siyaare ji ko. Moo ma gënal adduna ak li ci biiram ñu feesal ko ak wurus. Ku feesaloon adduna ak wurus ne ma adduna jii nii wurus wii ci adduna ñu feesal ko ba mu àgg. Nga xam ne ay milliards yi milliards la. Nga xam ne ngir gu dund du jeex. Ak dem madinatu munawwara lu la gënal. Nee na waat naa ci yàlla ne tànn dem siyaare ji madinatu munawwara moo ma ko gënal. Mahad mahabati al muxtaara sayidina xubbil magani wal ahlina wal walada. Xol bi mënuma cee bëgg njaboot, mënuma cee bëgg adduna, mënuma cee bëgg lu nit baaxoo bëgg. Lu tax yonente bi salaa alai sallam moo jël lépp ma bëgg ko moom yonente bi salaa alai sallam. Moo tax dëkkam boobu arju bi rahmatihi al muhdaati sayidina zawri madinatuhu dar rayaxin. Dëkkam boobu day bëgg naa lool dem siyaare ji ko. maa ngi koy mébét ci yërmande yàlla suñ borom. Yaa rabbi ay suñ borom zawral bayt dem siyaare ji baytullahi alxaram mooy farata ji bëgg naa ko de wal madina. Waaye na nga ci boole waale madinatu munawwara ziyarata an riya masuna qalbi ilayhi sairun wa zairun. Bi mu ñaanee ba ñaan nag ci la mujj ne nag ñaan gi nangu na ndax xol ba ma ngay dem madinatu munawwara di siyaare ji. Donte sax yaram bi demul taafa fuaadi bayt rabbil alamin. Sama xol bi dem na ba makkatal mukarrama mu wër kaaba ga wa zaara rawdata alxabibi kulla imi. Lu am solo nag la wax fii, wax ji yëpp am solo. Wa zaara rawdata alxabibi kulla imi. Sama xol bi nag waxtu wu ne nag day dugg ci rawda bi di ko wër di siyaare di siyaare foofu nga xam ne fa lañ jënd ci yonent yàlla Mouhamad sallallahu taala alayhi wa sallam. Ci loolu nga xam ne ci la feeñal ak mbëggeelam ci siyaare madinatu munawwara teewut bokkoon na cay mébétam mooy siyaare ji baytullahi alxaram ak siyaare ji madinatu munawwara. Ca loolu Cheikh Moustapha wala Cheikh Mouhamadul Fadal ak lenn ci njabootam Sëñ Mbacke Bussou ak lenn ci njabootam bokk ci mébét yi nga xam ne mébétoon na ko ñu jëmmal ko jëmmal goo xam ne nii gu am solo la. Waaye teewut ña dëkk madinatu munawwara nga xam ne sens bu rëy lañu am. Loolu Sëñ Touba wax na leen ko ne leen am nañu bëgg yonent bi de ñu rey sunna si yonent bi salaahu alayhi wa sallam ñu ko jege loolu yu ne ci yeneen dëkk. Waaye yéen juddoo gi ngeen juddoo madinatu munawwara bokk ak yonent bi salaahu alayhi wa sallam fu ngeen juddoo. Maa ngi leen di xamal ne yéen day maa ngi leen di nuyu nuyoo goo xam ne nuyu gu tey xel la bu bàyyi ko sama xol. Ahlal madinati min ni sarmadan lakum abqa salaamin yutibul qalba wal jasada fustum yéen waa madina gépp bi kaw ni ibnu abdullahi jaarakum. Dëkkandoo gi ngeen dëkkandoo yonent bi salaahu alayhi wa sallam ngeen dëkk ak moom na ngeen xam ne loolu texe ngeen ca. Wa kawnukum xawluhu fal taxmadu samada na ngeen sant yàlla ci loolu mu leen defal. Mu àgg ci ne sax maanaam yëf yi sama diggante ak madinatu munawwara ak ziyaare ko léegi nekkatut sax loo xam ne dama koy bind nii rek di bind nii ci xalima rek naan damaa bëgg siyaare ji maa bëgg siyaare. Léegi xol bi sax dafa commencé di manifester cofeel gi mu am ci yonente bi salaai sallam cofeel gi mu am ci siyaare ji yonente bi salaai sallam. Fal qalbu yahtassu xubban zawra rawdatihi yaa layta ni tirtu awli kaana durnuuq durnuuf. Maanaam mu ne xol bi mi ngi yëngatu mi ngi yëngu-yëngu gu méttee méttee mett ca li waral yëngu gi mooy cofeel gu mu am ci siyaare ji siyaare ji rawdab nabi sallallahu taala alayhi wa sallam. Mu wax sa naan aka neexoon ñu ne coppet sama jëmm ji rek ma daal di xeppi yem ca madinatu munawwara kullu zamanin la azaalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu. Waxtu wu ne jamono ju ne du ma bàyyi de bëgg gi ma ko bëgg du ma ko bàyyi du ma bàyyi di ko bind du ma bàyyi di ko ñaan du ma bàyyi di ko sàkku muy bëgg gi nga xam ne bëgg naa koo siyaare ji madinatu munawwara. Kon lii lépp dafa feeñaat ci mbëggeelam ci bind. Wax naa leen li mu feeñee ci bind bi noonu la feeñee ci ay jëfam. Feeñ ci jëfam ci roy sunna si yonente bi salaahu alayhi wa sallam. Feeñ ci jëfam ci feeñal ko ci njabootam feeñal ko ci dëkkuwaayam
feñal ko ci salawat ndax dañ ne bëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam day feñ ci al iqt

0: da ci ki nga xamne ku nang ku ku jaar yoonu jubla waye da na doon yatu dakku ci ki nga xamne am marit nga kon kuy ñew na nga fexé ba indi ay teggine ci barab bi te moy tuddi ciow ci bir juma ji ak jaxaso bi te sol ciol gu yiw te fexé bu waxtu julli joté ñu bayyi lu ñu def te julli parce que lepp ay ndawang fi yo xamne lu siar bi bari bari so waxtu julli joté dañ koy arrêté julli kon lolu ñi ngi koy bayilo xel bu baakha baakha baax di bayilo xel ñi nga xamne ay nit lañ ño xamne xeyna dañuy yor ay téléphone film ak fessel lolu gën leena ñor sinap kat yek yu ñu démé ak cinébeur yek yoy ak di ciow ci bir juma ji ak self ak yu démé non yoy fi du barabu tourisme barabu jaamu kayu yalla kon ñu bayyi xel lolu té fexé ba téwlu dal ngir mëna jarëju ci sëriñ bi lu am am solo ñi ñew di ziaré tamit ñu xamné sëriñ bi buñ ñëwé di wadd di laal ay buntak ciowaka yoyep li am solo moy nga fexé ba téwlu ñaan gi nga xamné sëriñ bi wax na né kuma bëgg ñaanal nga ñaanalé mako ginaaw bo défé ay khulwa ñaanal sëriñ bi nga fexé ba man ñaan gogou daayira bi jakarna danako bind diko copy xeyna sëriñ ji liko mel sëriñ ji danako fessel ci réseau yi ngir ñu man ko xam ndax doon la sëriñ bi wax ne kuma kumay ñaanal nak ma ñaanal ni loolu lu am am solo la kon dal sëriñ fallu ñi ngi soñu ñepp ci yi ma wax di yépp ndax liggéey bi liggéey bu yaato yaatu la bo xamne fann gu nekk ma nga ci doole nga ci xela nga ci waye alal nga ci timit waye timit samonté ay tek ngir mëna jarignu mi ngi ci té loolu mamburi daayira bi ñoo ci jitu ci fann yi ma wax yépp ñoo ci jitu mais bép liggéey kat wala nga doon ko xale ab talib nga bo xamne amna lo xamne lu aju ci walu berde la wala lu ñu nit mëna jarignu timit daayira bi daf la ci talal loxo ngir nga bayyi ko xel kon dal xamna ñu taxawlu kaddu yi fofu inshallah ba kaddu yi tejte yi ñew inshallah assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam jerejeuf serigne abdullah beso ci leral yi amna solo lol mu jëm rek ci fateli wat bu baakha baax liggey bi nga xamne mom lañu def fi ci jumaa touba ju magge ci diru wéru safar gi waye rawati na ci bisub magal touba gi nga xamne kenn ku ci nek bu ñew rek amna no xamne non la wara mel ndax nim ko leralé rek beurep bo xamne da nga fay dem difa duuy war nga fexé ba ndab la ngay duuy mu set lata ngay ñew di duuy ngir la ngay duuy boko ci defé mu baña yaqku kon ñu gëna wajalat jëm yi te xam beurep bi ñi ñew du beurep tourisme du beurep bo xamanteni mën nañ né studio la nit ñi mën ni ko jappé ci jow xamné damay déplacer dem jumaa ngir photo rek waye bërepp bu ñuy jaamo yalla la bërepp bo xamné la ku tedd gi fi la nekk ñu bayé ko xel bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamné non lañ wara ziaré bërepp bi ci ciol gi ci ni nga xamné non lañ fi wara nekké waye ci fexé ba lenn lo xamanteni luy gakkal bërepp bi la ci fexé jël ay vidéo yeen say am ño xamné mën nañ ci monter sax benen son bo xamné du mengo bërepp bi diko publier ba ci intelligence artificielle li nga xamne ñu ngi koy utiliser kon yoyep ñu ci soñat mbokki talibé rek ñu bayyi ci xel bu baaxa baax waye di fatali wat numéro bi nga xamne joxe nañ ko ci lepp lo xamne dafa jëm ci liggéey bi ndax li nga xamne mom lañ fi léral budget bu am doole la bo xamne yaakar na faaw mbokki talibé japp ci bu baaxa baax ndax ñi fi nekk diko def mën na né mbokki talibé lañ koy defal ndax lu mënta ñak la donc képp ko xamné rek ci bëgg na contribuer ci liguey bi mën nako jaar ci numéro bi muy 77 686 13 13 ba ci entreprise yi ni ko leralé entreprise yi muy société yi nga xamné dañuy bëgg def responsabilité sociétale d'entreprise nga xamné bëgg nañuy jëf ci magal gi bëre bëgg ni bo xamné mën nañ ci jëf lu réré ci magal gi mu jëm ci wañi taxawal ci bernde mu jëm ci infirmerie bi nga xamné mu ci bir jumaa yi nga xamné dañ fi fajj ñi ñew ci jumaa yi nga xamne ay millions yi millions yi ñu ma fi dajé lañ soxla ci ay jumtukaay lañ soxla ci walu médicament ak la ci aajo yoy yep kon yaakar na mbokk talibé war nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax ñuy fatale mbokk téléspectateurs ñu ci plateau bi spécial bo xamne ñu ngi amal fi en direct ci grande mosquée bu Touba and ci ak daaira muhaddamatul khidma jëm rek ci wajal grand magal bu Touba édition 2026 ci mbolé matuway rek yi nga xamne mom la kurel gi jël jëm ci bërepp bu sell bi nga xamne modi jumaa touba ju magge kon dañuy jëbalat kaddu gi rek serigne fallou mbake mu jëmat ci yo xamne dang ko ci dolewat ci walu organisation bi nga xamne mom ngeen

0: defé at mu né ñoo ngi ñaan ren mu gëna kawé suñ jott ci barke xeex yi seigne Babou Dieng bismillah
1: jere jeuf baye son ñi Touba bu baax am ay cadeau yu ñu bëgg saan ci seigne djibi da fay di suñu jëwreen 2016 lama yalla bolé ak mom ci daaira bi muy def lu béré béré ci man té nim may def man ak yalla rek ko xam lu bari nak dama koy publier sama asati ak yoy nit ñi nak dañu yaakaar ni vidéo yi dama koy jëlé fenn rek waye mu ngi ni sama way la sama sérigne la sama jëwriñ la sama sang la jinga daaira bi né pas wax ni daaira bi wésu yéré yam yoron di jang ku ko bëgg gisat barké lu man la ko jox man ma koy barké lo ma ngi koy ñaanal nak ci barké borom daaru yalla na yok ba yek ko la seigne touba di sédélé yalla ni ci ëppalé ñu koy ñaan ci barké seigne touba ku ko bëgg gis sénégal période magal nga koy kar liddey seigne bi yemalé ko ak dara batu sédé yoy la ci bëggona sanni jere jëf seigne djibi jere jëf baye assane
2: bismillah seigne djibi
3: bismillah barké borom touba
4: man ma ngi soñ sama bop di soñé ci lu jam ci magal gi duma ci tayé man ma ngi soñ sama bop di soñé ci lu jam ci magal gi duma ci tayé dana jaaya ya serigne bi té wax ko té likoy deugal ci bisam bi moy ñu jëf ko ku ne xam nga lila war ci magal gi ku ne xam nga lila war ci magal fo mana magale nan ko te wal ñu magal ko ci min ko tiglé te bañ ko ra ki jagal suñu bisé ab bitam madu ba wax waram Touba defu la way ba way la way woyelo lute ma way la mbacke ya ma waylo borom Touba defu la way ba way la way woyelo lute ma way la mbacke ya ma waylo borom Touba defu la roy ndax roy la moy roy yalla kuy roy ka bind lo def di aw jeyila borom Touba defu la xol di gis kenen ya tar begal nga rabbana begal mutar cheikhul khadim sam soppe man neenala amo morom amo morom wonala khadim rasul ahmad man joxnala sa xol di ak sa ru gi man newnala serigne bi man dotuma wer man yegnala yaay sama soppe tinna man gisnala ya ma jaral ndey ki bay waxnala defna la ndey ta def la bay dernala def ma sa tom te dima ouf ngir yalla nampal ma ko ci sale ru ci tubal kudum serign bu magi man wanala ganaw bi daw serign bi mutinala xam nga ni yaw sa waji man gemnala amna si yaw ci xel gu rey masnala bëgg serign bu mag ne man xat xala bayni wa bayna kulli man khatna la leeru kefelam moma may ay xala tuddu turam mo ñi fegal aw jala yow wesu way xubbo ki ay abdala lepp lu ba tayatal yow dala yow wesu way xubbo ki ay abdala lepp lu ba tayatal yow dala hadaratu illahi yow yaay nit la fo ne jala ken dootu wax ngir wéd la bu ëllëgé bay na mu ci raay la dan xamni cheikhul khadim khadjalla bu ëllëgé bay na mu ci raay la dan xamni cheikhul khadim khadjalla motax ku lay soor xamul bur yalla ne ku la xam fa ab nasum jëmbal la kenn xamul mbiram xana bur yalla kenn man la wax ci mom lu jul keman la serign bi dal yalla bur bi ber la ne ku ko ber yalla borom bi ciir la serign bi dal xamna ni mom ku bax la te sel mbir baxam ni la xar bax la serign bu mag bi wor bu am aw fit la te bari jom ku ma na mu aw tis la tabam gi desu ko misal la khawla buy joxe tay soti ba melni tawla yaakar gis mu ku ci mom ab geej la ku ñew mu fo te loko laj mu jox la kessa waral bu ci mom ba xol la jak da fay lamsal ku neexat

0: dalen fay bayyi dem fenen
1: trop fenen
0: ak jihad ñaar yoy mom yag nako wax ci bindam summa ilayka la ila siwaka qad sirtu lamma lam ajid sharwaka mufawwidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka ma hijra bobi yag nako junju motax nak lolu yoonu geeg gi mom lolu lepp da ko yombalal ñom dañuy japp ne dañ koy japp fekk ne mom da japp ne mom manam ken jep ko asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru wa khne masiri ma'al akhyari lillahi bin nabi manam man ci yalla la jëm ci la dox jëm ñom nak japp ne de nga manam ap personnel lañ yor fekk man neena yalla kep moy ki ma japp da wax ne alimatil a'da'u anni 'indaka la 'indahum musharatan li jundika da wax nako da wax ne ñom non yi dañu japp ne de nga manam ñom la nekkal fekk man nekkuma kenn kuma yalla subhanahu wa ta'ala rek la nekkal wa ma li li ghayri llahi 'awdu masiru andoxuma jëm fenn xoluma lenn itam luma yalla da xane mom bu mi nga mom lenn rek mo mas di yittem moy jëmmi suñu borom tawala ta'ala diko wut diko dak diko di jëflante ak mom ci lepp ci waxam ak ci jëfam ak ci xalam yépp lepp lu ko dalit du ko jiñ kenn nga xamne day japp ne natou sun borom la
1: natou sun borom
0: baye and ak lool nak kene ni ko ne xamna ne mom dañ ko togn
1: dañ ko togn
0: ndax tuba bi bañ ko fi jele ba fan ba nim wuje borom ko ne at ak ñet amul ma nekkul ci sagom manam fu mu nek rek ci loxe tuba bi dane dane baye wuñ ko tuba gi mu sancion kërok bam fi joge noné dem bakki bari kërok la fa gej
1: ci
0: ndax mom tuba bi dañoo interdi won sax ku fa dëkk dëkk ba daana ko mujjo na kenn dëkk fa señ Moussa gis nga mu wax ne talub señ bu mag bi fay fi Touba ak Mbacké ci tay ka wuté boba
1: ndeesa
0: lim taxawalon lepp itam ñu tassaré ko borom dal mo ti ñi yoron jabor gi itam gis nga fu mu nekk ñu diko xatal Mbacké la ñëk dem bu démé ñu xatal ko ba xatal ñom Touba bi ñoko ñu xatal rek ak di yaq dara mag bu la ñu diko wax bam joge fa sañ ci wetu Mbacké fi ñok boy ngora
1: ngora
0: ginaawé tam xam nga la am digalul ñew sañ ci daru man naan ak bërepp yi jaar yépp fu mu neere tuba bi ci wam ndessaan diko xatal
1: farkal
0: la wax ne qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat
1: shay la ilaha illa
0: allah marhid alladhi anhu al madih qasim
1: shay yatatat ma sha allah jërëjëf Serigne Ahmad Mbacké ñu lay sant bu baax di lay gëreum ci nonu nga andé li nga xamné mo sawab tukib serigne bi waye surtout mahalu Touba bi ak li nga xamné naka jek rek serigne bi non la ko sun borom subhanahu wa ta'ala bindé waye bëgg nañ nga délo sun ma ci Mbacké Baye Diorof ndax da nga gis ni naka jekit Musta Tagok ki nga xamné mom la daan liggéer mu yentu bi sallallahu alaihi wasallam ndax day melni kërok bi yalla dogalé sabab sahir fek batini yépp dajana ni nga waxé légui ba sa mam ji tedd ja dem wuyjil ko nar yoy yépp da nga gis ni naka jekk mom yonnte bi sallallahu alayhi wasallam lamu digënté won ak mom waxtu da nga gis ni and na ak mom ci lepp ndax day melni ca fajaru gawga bamuy genn obeydu siw yoy nga xamni wax na ko ja'alal muhtaru sallallahu alayhi wa alihi wa man walahu lu hijaban mani'an min ad-darar summa lahu qala amsi la taghsal gharakun da nga gis ni naka jekkon yonnte bi sallallahu alayhi wasallam musa takhliko ak mom balen bi ci resit moy da nga gis ni nonu nga ko waxe leg yang ko don junj way beug na fofu nga xotal ko melne ni bu fekkan beugal na mbolo wala mu don dukk ngir jihad yoran na mbolo mu doy ndax Mbacké Baye Diorof mbolo mu bare bare ñu fi kon mahalu Mbacké Baye Diorof moy beug na nga ñun ma ci baax baax
0: xam nga Mbacké Baye mom may ne waccal wepp fofela ndax bam fa nekké yalla def yaq kadi chef de canton ba fa nekkon sax mom moy sambalaw bi mom ko beggone serigne bi la te andon ak mom itam mom daana ñew ci mom itam bo gisee xam nga serigne touba biñ ko genné rek ab dir lañ ci tek sambalaw bi mom ñu genné ko rew mi momit exilé ko mu dem gabon ndax dañ ko sanctionné ci bir nak chef de canton bi dafa am nak waju fa nekkon yo xamni mom yaq gep moko def mom nga xamni mom ñi da ñew ci keur serigne touba di siyaré ci ñoñu nak le firé manam waccay señ bi ngir mana ngir bëgg xex ak tuba bi dem itam yëmut ci lool señ Fallou Mbacké da na ko netli manam jël manam cassé ki bu sambalam be ak papi anté tam bind ci lettre

0: waxam ni daa wax gouverneur bi bi nekkoon dal ne ko maag sëñ Bamba noo nga waajal ngir dal sa kaw. Xam nga loolu nga xam ne xam nga loolu dara gën ko yàq.
1: Rëy la.
0: Ñaar bi itam kooka moom lañ doon yabal ci moom. Fi ne tey sëñ Touba woo nañ ko waaye woote yu njëkk yépp biñ ko convoqué convocation yi agsiwul ci moom. Agsiwul ci moom. Waa jooju moo def yàq gépp borom daal moote itam bi nga xamee ne dem na ba mbir mi rëy ba rëy ci la yebal borom daal moote ca ndar borom daal moote def ci itte ju kawe ba mu àggee ba wax ak tubaab bi sëñ Basirou nee na borom daaloo ko nett li ne ko daa wax ak tubaab bi tubaab bi lim koy tont maanaam booba doon wax keneen di am kuy interprété ki doon interprété ki doon traduire interprète bi doon traduire mooy waa ji yàqkat bi may wax nii nga xam ne jëlul sax ñuy tudd turam. Kooku nag day def lu borom daal wax safaan ba lay wax tubaab bi. bu sa tubaab bi waxee mu wax borom daal maanaam lu rëy borom daal nag gis ne lim koy tont mënguwut ak moom li muy wax. Mu dem seeti keneen ku ko mën a traduire ku ñu wax Bariane Diaw. Bariane Diaw bi mu ñëwee nag ci la leeral tubaab bi ne ko borom daal daa bëgg ndax jàpp na liñ la wax lim lay wax ak si wut ci yow. Ci la ko traduire ba mu waxee nag tubaab bi wàcc nag xam ko ne ko kat lii ma kii wax bukkut ak la kee doon wax. Daan ne ko léegi dinaa bind ab li ñuy wax télégraphe maanaam soldat si xam nga fekk boobu yabal nañ ab bataillon boo xam ni seen dañoo bëggoon a ñëw mbakki bëri. Bu ñëwoon jëye ju rëy dana am moom borom daal loolu doon bañ. Ndax xam na ne bu ñëwoon moom murid yi duñ si daan mukk maanaam ñuy jël sëñ bi ci anam googu. Te sëñ bi itam maanaam booba toll na ci maanaam yàlla foo xam ni gis nga digam ak buur bool boobu yi maanaam ak maanaam digganteem ak tëdd bi ya fa nekkoon. Ba mu leen bëggee tubbiloo ak la ca xew lépp. Xam nga ci la sëñ Momar Mané. Ak sëñ Aliou Diouf Lambaye. Ak sëñ Babacar Thiargane. Xam nga ci lañ wax ak moom. Ñooñee ba ñëw ci sëñ bi ba netliku sëñ bi booba buur bi xam nga mujj na ci diir bu néew lañ ci teg rek nguuram daal di daanoom. Yàlla def itam mu bëgg a jégalu bokk na ci yaakaar naa sëñ Mbousso bi moo ko wax ne ko na nga xam ne sëñ Touba wëlliw yàlla la bu la ñaanee yàlla rek maanaam sa mbir dana kii. Sëñ Touba boobu moom kenn ñimewu ko moom Touba bi yeeg chef de canton ñëpp weg nañ ko na xam nañ ak ñaanam xam nañ ni ko suñ borom nangu leeg fi mu tolloon. Ba tax na leemam bu amoon dana doy waar loolu nag moo tax borom daru fasul moom yitteem jëpp boobu moo doon maanaam ñu bañ a ñëw di ko jël si. Moo tax bi mu jugee ndar daa fekk si Leclerc mi jiite woon soldat si dégg nga foofu ci jeewal bi mu ñëwee Leclerc fekk na moom tubaa maanaam gouverneur bi mute yaakaar naa moo fi nekkoon ndax booba dafa wuutu dafa booba dañoo fal ab gouverneur boo xam ne accéegul par intérim moom intérim bi la nekkoon nga xam ne moom du woon dëgg-dëgg gouverneur bi mu doon ñëwte accéegul doon Sénégal. Léegi nag ci la nag borom daal moo ti bàyyi ko foofee ñëw nag ci Leclerc lu ci jeewal wax ak moom. Leclerc nett li ne moom borom daal moo ti ba mu ñëwee nga ci xew. Nee na bi mu ñëwee Leclerc ci moom nee na bi mu ñëwee dama ko doon jéem a xub. Ay soldat ñu kii maaj ak di tiire nee na waaye daa muuñ rek nga xam ne moom yëgatu ko yaram ba. Nee ci laa xamee ne ah muñam gii day am na lu muy ndax moom gën a tiitu. Da ko bëggoon titre waaye titre. Te gisagul mag ja moom te kii moom ne mooy rakk ji. Kooku kon ci la xam ne kon ndakate maanaam mbir mi du woyee fi ni mu ko jàppee. Ci la wax ak moom it ne ko kon dinaa xaar fii suba ci heure bi bu ñëwut moom sëriñ bi ñu ñëw mbakke bëri. Borom daal moo ti ne ko dana ñëw incha allahu taala. Loolu nag bi mu amee maanaam Leclerc da koo booleeg nag koog yi entreprise boobu yi waa ji day waa nga ne moo yàq lépp. Nga xam ne moo jaxase sëñ bi ak tubaab yi dëgg. Kooku la ko booleel ngir mu ànd ak moom dem ci sëñ ba. Dégg nga kooku itam bëggoon a yeexal borom daal moo ti ba sëñ bi du ñëw waxtu wi nga xam ne moom la borom daal waxtu mu wax. Ndax dañoo su borom daal neen dañoo génn rek mu ne ma naaj bi daa tàng faaw nu noppaloo. Neen bi noppaloo ba kër gi sedd mu ne ma kat faaw man damaa xiif faaw nu reer doog a dem. Te nee na reer bi sax tegaguñ ko nee ba guddi reer bi maanaam yaakaar naa bañ reer ba nag mu lalam palaan fanan dugg fanan neena ci la xamne ki mom manam manam buma ko topé lima wax ak tuba bi dana dañ té waxna ko ni señ bi dana ñew inshallah taala ci waxtu ci la nak ne ko kon man damay dem neena waji boole ko ab kenn ci féré yi man lon waye dé ko ci suuf nak ne ko réral ko japp nañu borom dara xamul yoon borom dara boba yoon sax yoon wess yoon yess la ci mom ndax boba xeyna jaaru ko lu bari waye da tektalo ci bidew yi bo bit najmi hum yahtaduna señ tuba ko jangalon xam ilmu nujum ak ilmu falak dañ ko da jang motax ci tektalo ci bidew ba ak seen mbacke bari bu ak seen nak ci fajar gi fekk señ bi julli ba ba nopi ba waccay itam fekk na itam mu defar bagasam yépp ba nga xamni genn rek mo ci dess ci la ko señ bi wax ne ko kat señ pla da na ko netli ne ko fi ne mom señ basirou netli nako nako fi ne mbir mi agna fo xamni xajina sabu ak foot kat bu meuna foot ngir ndax takkay bi ak yaq gi agna fo xam dal fi ne mom jegina dayo denga ci la ko nak señ bi taggo mom borom dal moti ne ko njabot gañu non den ko njabot gi den ko itam yoon bi non la ko señ basirou waxe ci minal ba khadim nako ilayka al-iyada njabot gañu non ne ko itam fo meuna nek ak ñom rek man nga fa nek ak ñom daldi war def waxne nak bam genné mbacké bari rek ci la gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci lu ci nelaw gis bo xamni nak ci la ko waxe baat yoy imshi la takhshal gharab ana bu ragal dara bul tit yalla def itam boole ko ahlu badrin itam nga xamne ila nasrina qad sara'u ma khuyulihim lol sax ci bu gele ko waxe waye bo gisee ci ayu sami ni daw inda jeweli iblis iz nadaytuhu bi ya wali ndax neena bobu bis bobu lim don zikr mo inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin zikram neena nak ci dama sunu borom xamal ne manam doxna sa dig ak setan ayi sa min la inda ja wali iblis iz nadaytuhu bi ya wali nadaytuhu bi ya wali ya nasir kafaytani iblis inda ja wali kama qala radiyallahu anhu kon ñaar bi tam neena buñu doon ba djub tuba buñu serigne bi neena ci la manam jang basmala mo bismillahir rahmanir rahim djuroom ñaar fukk yoon bobé nak neena la tuba bi ci neena lu sedd bu yi melen lu gif lolé nak kon fofé lañ dajé la dajé ngam soldat ci bobu mom kess mo and xana ay ñaar ñuko don yoro bagage ngay señ abdul khodous mi nak dana netli neena señ fallu yakana mako netli neena señ tuba bi mu tagguto borom dal moti ci buntu jakkaji ba ma xana dem rek mo ci dess da am lu fatte ci bir kër gi dem ba diko bëgg jëdi da tuddu yalla ne man de yaante wona ne kër gi duma ci dugga neena borom dal mot la yabal ngir mu jeli ko way neena bo borom dal mot da sampu xelam neen señ xol neena ko bobu nun ndaw lan way ñi ngi nan xolal bay ciir na ma ngay daw neena bo la kon bo ngir mi xofi la tolon de lu reere ndax mom bobu bimu deme nak ba dajé ñom ci jéwal ci dañ and ak mom ba jaar kokki kokki wa kokki yépp gën
1: ba xam ñu yor mom tuwa bi da jappale du fa yollu mu ne ko dafa
0: waaw la mel ko kelen faran nak ko kelen faran bo jumut ko kin fofé lañ faran wala bok do wax ala bok jowal jowal lañ faran xeyé nak jaar kokki kon xeyna waye kokki mom bañ ko agge man mbolo mepp genn dekk ba dan ko dañu genn ndax ko xam nga ñom ay bokkam lañ la gis nga señ basiw itam bokkam yépp ña bobu ña nga fa yalla def itam wa kokki sax le clair wax na ne mom da ragalon manam ñu fit xex ak mom fitna dafa joge uti luga ne bay waji dubbu luga nak señ bisiru wax na señ madlam wax na neena amna ci soldat ci kuñ wax sosé soldat bobu da ñew ba tollok señ bi fekk na neena guddi gi yépp ak li ñi daw lepp neena señ bi len jitu xana da len di baye ci ginaaw ñom ñu rob ci ginaaw leer ñu nan ko serigne bi defal dank daw dank soso nak neen da ñew ba tollok serigne bi ne ko serigne bi ah ñaan go xam de doy ba nga ñaan ko téré bo xam nit doy ba nga jëm ko tak ndax gaay yi de liñ bëgg ci yow du lu bax de neena serigne bi ne ko dal suñu borom dara wu ko da di continuer dox
1: oui
0: néna ma taxaw waw di laaj waw lima ko wax lima tont néna dawat ba jotat ko né ko serigne bi ñaan go xam dal way nga xam ko bay nga def ko da yi mo wax deug yalla liñ lay yene du jamm de liñ waw la tax ñu wala ni du jamm néna serigne bi tont ma lama tonton néma yalla dafa umtu ko néna ma taxawat di xalat ci lima wax né su néna ma dawat ba jot ko waxat ko lol mu tont ma lima tont won néna bi ñewé ba luga nak ba ñepp bañ wacc nak ci da ko wax ñew fi mom ne ko kat lima dama lay leer rek te bëggal la jamm ak liñ ma tont mo xam lu tax né suñu señu señu bi dara ko ne ko di ma la tont moy ne yalla subhanahu wa ta'ala mo yore lepp te mëna ci ginaaw lepp te bu bëgge dox sama digënté ak yeen kenn du man fiow ci man dara sa yu ma baye bi yeen nak ngeen ngeen jëfëliko ciobarem ci man batay lol kenn du ci man dara kon suñu borom bu bëgge ci yow manam jam kenn mën la té am jam bu bëgge ci am safane kenn mën la té am safan lol motax ma don ba passeport bobu la nekkon ngam gogou passeport bobu bobu la nekkon
1: perkal
0: lu gën nak ba lañ bëgg saxar nak dem dar
1: Masha'Allah jërëjëf Serigne Ahmadou ñu lay sant bu baax baax di la gërëm ci li nga indi mahalu Mbacke Badara Diorof mu am solo lool te da nga ci gisse rek dogal bi nga xam naka jekk Serigne bi am na ko waaye naka jekk gis bi nga gis ni dafa bàyyi woon xel subhanahu wa ta'ala muy boromam waaye dogal bi nga xam ne dogal woon na ko ci liggéey bu tedd bi nga xam ne naka jekk xam na ne faw rek mu dem ca muy dogalub suñu borom te yàlla bi nga ko namee noonu nga ko indee yàlla dogal zahir bi am na waaye dogal batin bi am na yaayu yépp daje te mooy bu zahir bi mooy loolu mu ko waxe nga xam ne faw day mel ne tubaa bi am loo xamante ne dana feeñ ci ñoom bañu ba mën a xebab ñu mën ko yóbbu masaalaa mu am solo waaye gis nga dogal boobu nga xam ne am na ko nga xam ni day mel ne moom ahlu badrin foofu da ngay gis ne sëñ bi am na seen sow bu yéeme bu am soow bu am foofu boo xam ni dana nu gën a jural bu saa yu leeree ci ñun taalibe yi dananu gën a jural ak gën a góorgóorlu ak gën a jàpp ci Serigne Touba ndax li tax mooy dama gis ni contrat bi ci Daru Kudus moom ba mu gisee yonent bi ak àndam te mooy awlu badrin la doon bëgg-bëggub Serigne Touba mooy bokk ca te mu mel ni bi mu ñëwee jeewal daal dinañ xam ci version yépp ni and nag ahlu badrin
0: amul ci ko
1: nga xam ni kon day mel ni foofu kon sëñ bi am na seen sow bu yéeme boo xam ni war nañoo xam ni kon ñun suñ dëmm yi ñoo ko taxal a jóg loolu di lu ama am solo masha allah kon xam naa rek dangay ñëwal ci maxalu Ndar ndax Ndar mel na ni moom dafa yàgg maanaam am na fa weer ak juróom-ñetti fan foofoot da ngay gis ni la ma waxan fee rek mooy ñëwaat ndax wes yam kuru bi ka la diina kafaru lees bi tuuka aw yaqtuluuka googu da ngay gisaat ni day feeñaat foofu kon xam naa bu nu ñëwee ci maxalu Ndar bi rek ñu jeexale foofu la temps ñu mën a waaj ak julli bi insha allah waaw dañuy dem julli ñëwaat insha allah ok jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur Asamadiya TV jërë ngeen jëf mbokki internet yi waaye jërë ngeen jëf mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ci 102.3 ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mu defal leen tawfeex ci barkeb Serigne Touba comme ni ma leen ko xamal rek noo ngi fii ci Daarul Mu'ti fas yéene siq ak jataay Serigne Ahmad Mbacke ci jataay bu am solo muy tukki géej gi waaye incha allahu taala fi ñuy jeexale waxtaanu nag bu soobee yàlla mooy jëmmi màggal gi ak di ko sabab nga lépp xam ngeen day duggaale ci biir loolu mooy doon sunu tomb mujj kon day mel ni Serigne Ahmad ak si woon nañ fi nga xam ne mooy Ndar kon xam naa dama lay bàyyi rek nga ñëw Ndar ak ne fa Serigne bi nekke woon ak it diir bu yàgg boobu nga xam ne am na ko fa ak it noonu ma ko waxee nga xam day mel ni Serigne Ahmad di ñu seetlu rek mooy day mel ni lu dal yonte bi sala salam rek dal na ko nga xam ni noonu ma ko indee ci aaye boobu nga xam ni moom laa daan lewal léegi sama kaddu te it mel ni moom it ba mu ñëwee Ndar loolu rek lañ tubaab yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleen muy ay noonu jamonoom tubaab yi loolu rek li seen xel nekkan mooy nañ ko rey wala nañ ko génne wala nañ ko tëj loolu di lu yéeme loo xam day mel ni yonte bi salaa salaam it loolu moo ko daloon kon ma bàyyi la rek nga ñëw ci maxalu Ndar insha allahu taala
0: jërëjëf sëñ koso ñu ngi leen delloo siyaar di siyaar boole mbokk taale bi yéen ñi topp yépp ak mbokk jullit yépp. Sëriñ bi bi nga xamee ne tubaab bi woon bi minkum aw kama qaala radiyallahu anhu mooy bu leen jox bu leen jéem a dox digganteeg dogalub suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom xam na li ma nekke te mooma leen mooma gën a yërëm ci yéen kon nag bu leen ci jéem dara. Waaye ñoom dañoo bëggoon a waxtaan tubaab bi ñu attewaat ko ndax xam nañ ne atte boobu jaru yoon ñaari ba itam sëñ bi ginnaaw defut dara. Xam nga sëñ bi moom waxal na boobam sax ne zalamtumul abda alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqin wa jahada wa qasahu al bala waaye li wajhi man anhu afa ankum afa baada jihadin mooy yéen deena tooñ jaam boo xam ne du fay ngir liñ ko def ci jëmmam waaye tooñ ngeen ko génne ko ay dëkkam ak i këram ak i bërëbam ci lu genn wetug dëgg ci lu genn anamug dëgg ci loo xam ne dara du ci dëgg dara du ci ak njub itam dara du ci dégg ak maandu te defu leen dara itam. Waaye nag nee na ngir jëmm yàlla mi nga xam ne su ma ko jégaloo mu jégal ma tax na man jégal naa leen ci xol bu sedd gu yi. Kon loolu moo ci am sëriñ bi itam jéemut a def benn effort ci lu koy teqal ak ñoom moom daa xam ne dogal bi yàlla ñëw na rek mu bayniku maanaam fi kanam suñu borom tabaraka wa taala lépp lu yàlla dogalit mu jàkk ci maanaam jànkonteeg loole ak jëflanteeg loole ak loole it neex ko. Asiru xasiir ak asiru goo xam nga foofu la ko tàmbalee waaw mag ñi itam ñu bari ci ñoom fekk si nañ ko foofee ba nga xamee ne ma nga ndar ñëpp dañ ko fekk si foofee ñi mu ànd loon ba Louga moom xam nga dañ leen a dugal ci genn beneen wagon boo xam ne bokkut ak wi sëñ bi ne waa ne sëñ bi dem na ba àgg Louga te ñoom ndakata ña nga Louga waaye ñoom it dañoo defi pexe ba nes tuut ñu daal di àgg Louga dox bu gaaw boo xam ne xarbaax am na ca. Waaye itam mag ñi ci des nga xam ne ña nga woon bàkke bari itam ñu bari rek dañoo daal di bañ lijjantee ba xam ne ma nga ndar dañoo daal dem fekk ko foofee. Ndar moo tax mu yàgg fa am na fa ab diir def na fa weer moom def na fa weer yàlla defit boobee foofee lañ ko attee bañ ko attee nag atte boo xam ne bu jeng la bu ñàkk a tegu ci dëgg la wax bi ci moom daa ànd ak mbaxana mi wëlbatu ko mel na lu ne jay jëm gewet ge ñe ne bi mu ko laalaat jëm ni itam taxo bi ne jay moom it nee na mu dal kuwee tegalaat ba mu jekk mu daal dem bay wax na wax na waaye nag wax ne diirub atte bi itam mi ngi yor ab kaamilam di jàng bi mu ñëwee itam li mu njëkk a def mooy julli ci biir bërëb bi julli ñaar rakka waaw moom fu mu njëkk a àgg rek bërëb ba mu àgg la mu njëkk a def mooy julli dafay def suuf su mas a gis itam wala bërëb bu mu gis mu rafet wala mu jekk day yàppane foofu su jootal fa suñu borom képp de moo yàlla dam ko waxoon Cheikhou naa moomee Cheikhou naa wul dadda ca yoon woowee mu ñuy dem gànnaar nga xam nee na bërëb bu tàlli bu mu gis day ko wax ne Cheikhou naa xuqalillahi an yusjada lahu huna suñu borom de war na ko su jootal fii nee na tàmm nag di julli moo tax bi mu ñëwee ci bureau bi itam li mu njëkk a def mooy julli ñaar rakka. Tuuma yi ñu ko doon wax itam luñ ko ci wax da leen di wax ne bu ngeen indee ka ko wax de ma man cee tontu loolu loolu nag du ma ci mën a tontu. Waaye ñoom ñu def seen i atte daal di koy condamné dogu ci génne ko réew mi. Foofee ca ndar itam fa la gayne gi ñuy wax foofee la amee. Gayne gi foofu la amee ndax dafa am tubaab bi fa nekkoon dafa amoon parc boo xam ne dafa def ay gayne. Sëriñ bi ci woon mel na ne nettal na ko suñ Modou Khary Bousso. Suñ Modou Khary Bousso nettal na ko ne sëñ bee ko ko nettali nee na booba waa ji ko ànd ak moom sax daa jàppoon ne maanaam maanaam sëñ bi daa ragal neen bi ñëwee ba ci bunt bi dana ko boo ñëwee rek dugal gay ne nga kay nee na sëñ bi mu taxawee di xaar ndigal Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ndax sëñ moom lépp ci ndigal la ko daa defee ak maan isharat yi nga xam ne moom moo jógoo ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam loolee day xaar. Nee nag fañ koy waxee rek gayne gi tëbe foofu jéggi sëñ bi daal di song nag ki nga xam ne moo àndoon ak moom so daal bi ko doon dugal si nee na am ku ko seen ci ñoom daal di koy fital mu daal di faatu moom gayne gi loolee foofee la amoon ca ndar daal itam lu bari xew na fa Asiru bi moom la foofee la ko tàmbalee waaye jox ko si ñu wax si ñu wax si Ahmed Ndiaye Mabey wax ko ne ko damay dem rek way dina del ci nam ko waxe won itam dem na itam del ci wat fek ko lolu mom kon moy gataluk ndax ak liñ ci fat liñ ci mëna tewlu
2: ma sha Allah nga xamni kon ci ginaaw atté bi rek nañ dal di dogu nak fasiyene ko yobbu nak ci nonu mu ko waxe wa adkhala al ilaha fi qulubi man tasabbabu fi naqli saaka zaman ikhrajuhu ila biladin na'iya wa nala fiha fawqa sam'i zariya kon na melni fofu la joge rek dal di tabbi dem Dakar
0: a fofé nak la joge nak ñu yobbu ko Dakar Dakar itam mom bam fay dem netti nako waxna ne bishop al khamis la bo xam da wor woré itam bam aggé rek ba di waja dog ni ci lañ ko wo duggal ko ci neeg bo xamni neeg ba lu ko gëna doy war mom amut tax néna la ndam na kriis ba para nak manam bari lool yuy gañé ci neeg bi ak yuy loré wa bari lool itam ay manam neew bu neeg bu xassawtu doy war bo xamni doy war bari ay yuy gañé ci bir nga xamné wax na né bimu téggé tankam da ko tek ci lo xamni dafa melni rab da bënd tank bi ba bam seen manam rabba gi ci kaw neeg bobé fa la fanan dañuy wax ñetti guddi Dakar la ñeena ñi wax waye mané ne genn guddi gogu rek la fanan ndax guddi ga ci top ci bato bi lako fanan ci bato bi lako fanan ñettelu fan ba nak mom fekk nañu départ mom motax amu fa ñetti fan ñetti guddi Dakar yi ñi wax motul ñetti guddi ne genn guddi gogu la fanan bo bañ xeyé nak lañ ko yobbu ci bato ba fa la fanan ñaarelu guddi gi ñettel ba nak fekk na bobu ñu départ ci suba sa lañ départ motax kon Dakar momit digënté bu metti la ndax señ bi ci mom dawul jambat non do xane nasakhtu bi shukri shikayatan man dafa folli liñ wax jambat neena tek fa ak cant yalla leppum ak cant da ci gis kulliyati istaghnat an shikaya lan la wax neena laka bila shikayati minni shukur manam señ do am leppum ak cant da waye teewul nak neeg bobé ñuko dugalon ak doy war ga beurep ba dara doy war waxna fa ñaari bayit ne idha dhakartu dhalika al-mabita wa dhalika al-amira wa at-tasbita tarat ila al-jihad bil armah nafsi walakin dhabba 'anni al-mahi neena buma ko fatlikko du bëgg lumay jël ay nganaay re xex ak tuba bi ndax beurep ba doyna war ci ko xamni mag mo xamni da nga wor ba ngon jitto dok ñu fanan la ci neeg bu mel non ci doy war gi tang xassaw de nga kenn mënu fa ne bari ay rab ak yuy gaaji de nga waye nak neena dafa nek di jang alquran karim ak di julli ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ak di tag yonnte bi sallallahu alayhi wasallam lolen dafa nek won bu fajar bu julli jotay mu julli na ma julle rek mu julle nona lalé la xane ba fajar nak bañ xey suba nak ci lañ ko yobbu nak ci gal gi wax na né gal gu ndaw ci lañ ko jëk duggal do ko yobbu nak ci gal gu maggi nga bato yu maggi île de Pernambouc bi nga xamné moko yobbu Gabon bato bi non la tudon légui nak ngir nga dem ci fam lo ci bo xamné mo la yobbu ci ki bi lolou dem señ bi wax netti nako ci jissa wu sekul an atuf ngok
2: no sala torkal kon mahalu Dakar ngok ma sha Allah mel rek kon xamna ni dañuy def da nga ñuy defal ben briefing rek ci Gabon waye la fa xew ak yi ñu mëna jariño ci tukup serigne bi deug inshallah taala
0: waaw tukup serigne bi mom bari na yu ñu ci mëna jàngé yoy yoy mom la ci jitu moy dess na ci jange ngeum gu deuguer go xamne serigne bi amna ko ak pass pass bu sax ak liko yalla jaram ndax amna baat yo xamne bu ko xon ci walu masla rek fi ne ñu bayiko dess na jange itam beggum beug yalla beggum beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak liko manam liko yalla jaral mom da ngay gis ne wax deug yalla musuma xam mom keneen kum ko jaral wax deug yalla lolu mom bokku na ci li nga xamne mom lañ ci mëna ñëk jàngé ñaaral ba moy yittém du kawé waaw yittém du kawé ak pestéfam bu reuy ak pass passam bu kawé ndax fi ne mag ñoñi di ay notable ci dëkk ba dul sék bin muxtar ak señ ahmad ndjay mabey ñeneen ñoña buñ doxon xeyna yaakaar na mëna baña dem waye gis nga lam leen wax moy khallu bayni wa bayna rabbi fa huwa arafu bi minkum sun borom moma gëna yërem ci yeen am ngeen yërmane ci man ak ñewante way sun borom nim ma yërmé yeen agulen ja kon nak na ngeen bu len jema dox sama digg ak mom waye dess ci jang itam ci tukki serign bi manam njubuk serign touba manam as-siratul mustaqim julli itam nga xane fum dem lu bërb ba xat xat lu mu doy war lu nekk ay yéfer fene téwul manam julli lay ñëkkal ba ne mustafa waxtu diirub mu ne ci manam geejgi lol fene bi yému la ndax fene serigne touba dara wax ne waliyu karamam gi gëna bax gi gëna reuy moy mu baña moy yalla waye tam tukki bi dess na ci jàngé de nga jikko serigne touba yu rafet ndax serigne touba mom ben bu len ñaanon yalla na len fagagal ñom ñep bind ni mu bind nak khaside jihad yi mu don bindit waxna law annani lam atrukil kitaba mujahidan bi hadha wal ita'ida wal itaba lama tabil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al ghafir neena bo mo bayiwuton bind mi may jihad ak ñom bu mako bayiwuton sax neena manam ñom ñep ñoy xey faato ndo ci mbass mo xam de ñoo ñep faato ci ñom yefar yep ñom yefar yep lakin afatu an jami'in nasi li wajhi rabbin muhlikin khannasi way dama leena jegal ngir jëm yalla manam xolub jegalé bobu itam ak jikko ju rafet jojo nga xamné tay ko xamné ño xamné tay señ bi diiru ak dundam manam da fonelat ak ñet yi def ci dundam gep gënal seen loxo fu ñu yobbu ko fa ciono bu ñu tek ko lam gëna bëgg ñi di ko xañ dëkk bi mu gëna bëgg moy Touba moy ñu ko mu dem fa mu tek fa tankam ñu tass dëkk ba tass mbolo di leen xajamal di leen xoktal di leen jema tassare di yaq seen der itam ci anam gu ne waye and ak lool lepp mu jéggal leen loolu kon nañ ci xamé jikko ju rafet feñ na ci waye njambaru Serigne Touba yatu feñ nek señ bi ndax Touba mom señ bi légui la ko nit ñi ñimé waye rew mi mom jamono yoy kenn ñi mu ab Touba mom señ bi ci mom bo gese ilhamus salam fi dhabbi an din al-islam waxna ci ne wa minhum man in ra'a an-nasrani yahsibuhu min malaa'ikir rahmani amna ño xane neena manam Touba da ri ci ñom buñ ko gese dañu melni malaika lañu gese nga xane mom dañu japp ne Touba bi tam manam telewu dara ni waxne wa minhum man yansibu ta'sira man dañu japp ne Touba mom telewu dara te neena ñom mënuñu dara ndax ñom ñep manam nimu ko waxe usara manam ñom ay manam hayara usara nimu ko waxe ci asiru manam ñom ñu gëreem lañ ñu reer lañ ñu sanku lañ te dara nekul ci ndox yalla ci mo jeexi dal ci lepp kon njambaru Serigne Touba di ngi ko gis fofé waye tam amna mbirin ci mana jange bokk na ci moy nonam yi nga xamne ñoko doon nonu ak diko yak deram diko iñane diko fiire diko soxare ak fiñ muju lolu ma sna ko ci jange kenn ko ci am ndam amut ndax kat wal aqibatu lil muttaqin ndax sun borom mom amna lo xam du ko setan motax ba jamono ji itam bari na ñoo xam dañuy xeye ko gont ci yaq darub serigne bi waye Serigne Touba mom ku set wécc la te bis bu setit nit ñi mom diko gëna xam diko gëna bëgg te yalla tax waye ñi nga xamne nak dañ ko nonu ndam duñ ko am mukk duñ ko am tay duñ ko am ëlëk te dañuy gën di yaqulé te dañ gëna soufflé man atté bobé ñu doon def ci ndar amna mbokk mu bind ay mbokk sax yu bind ci séru mujju ñom ñako fekkoon ñep ak ñako doon atté kenn ku ci ne mujju fu bax ñen ñi ay volcan ci lañ tabbi de nga ñen ñi manam ci tumuranké dañ faatu ñen ñi dañoo dof ba mujju dañuy dem ginaaw kër diko lek ñen ci el musab kon wal batay war sa ci jang itam ne nit ki wurta gaawa dogu ci tuumal nit ndax ñom leen jotale ak mom ay tuumal yo xam nañ ko deg verifier wuñ xana dem rek daal dikoy saxal tambare jeflante ak mom mom la señ wana gharurul wara gharra nasara bi kaydihi wa dhannu dhununan wa dhunun ghurur man ay ñort rek lañ top te ñort mom du nek deug mukk motax kon lool lepp man la ci jang ci moytu ko ak moytu shaytané itam te xamne togn du galaj te baxul te yo sun borom waxon na ne la ansuranaka walaw ba'da hin manam al mazlum donte ab yefal ko ñu togn donte ab yefal la bu ñaané fa wa yalla nanku lool la sun borom wax manam motax ittaqu du'a al mazlumi da yonte bi wax ma ngeen moytu ñaanu ko ñu togn de nga te Serigne Touba am dañ ko togn gu metti motax nak mbolem mom yeneewu len lumay jam waye sun borom nak dafa dañuy wax al martabatu la tusamih dafa am daraja jo xamne bu la ko sun borom joxe même yow bo fayu wut itam daraja ji mo fayu du balé mi ngok batay itam digum ak yoonte bi amna luñ ci meuna jangé ndax gis nañ ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ci gëna gëmé né manam ba jamono ji kep ku deggal te wër rasulullah mi ngi and ak yow dila jappalé té manam da ngay dem ba diko gis ci nelaw ak ci dul nelaw seigne touba lañ ko mars nañ ko ci gëmé motax seigne touba man da wax né moy tektal bi gëna reuy ci wërgu l'islam ana diiné jo xamné amna seigne touba lola manam jenn din rek la ci kaw soof moy l'islam ci seigne touba moy dalil bi gëna mak ci mana amuk de ma wërgu l'islam ak amuk sun borom tabaraka taala ci ko xam fim jaar waye tam manam fek gi nga xamne mom la ko sun borom fegal digam ak noni yoonte bi wax ko ne ko imshi la takhshal gharar bul ragal dara lolu dañuy dalay wane ne yoonte bi kon mi ngi fi te kep ku deugal te wëral te jaar ci yoonu wër manam dula bayyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la seigne touba wax ne wa man takun bi rasulillah nusratuhu in talqahu al usdu fi ajamiha talini dess na ci jange itam manam ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam manam bolam awliya wi mi ngi and ak ñom anduk batin de nga ak sun borom it mi ngi and ak ñom ma'iyya khassa manam mi ngi and ak ñom ma'iyya khassa and ko xamni bokut ak and gi mu and ak ñepp ndax wa huwa ma'akum aynama kuntum way amna geneen and gum and ak ñepp waye des na ci gis ci tabuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax señ bi waxna ne ansani yamtidahu nabin hatidi jumlata ma laqaytu nahwa matadi neena yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lima ci fayé da tax ma fatte bo dem tukki bek la ci xewon ak ni metté te tukki mom señ bi lu ko gëna metti amul xeyna duggu no bir mayom lolum benen jotaay lay doon waye buñ duggon bir mayom ba ak lambarne ak liberville lam fa daj manam kenn duko netti mom joom dana wax ne lu ruugu gën rek manam ruugu gën man lu ruugu gën rek dama fa dajé ko gëna metti neena manam fitna mbolam fitna yi ndaj xam nga seigne moussa ko wax na ne yan banu yanon qutbu ya ak law dalja ak la dalya te attanuñ ko moko fop raw gaña dëngëñ di wey te tawatul balaya manam mom natt yi ko tek mom day wax deug yalla musu ko tek do madama waye lepp mu yanonoko waye and ak lool nak mune nak yoonte bi fayna ma ci lo xamni tay ansani yamtidahu nabin hatidi jumlata ma laqaytu taxna ma fatte mbolam luma dajje luma dajjon fofé ci tukki ba jumlata ma laqaytu nahwa matali nga motax kon rasulullah sallallahu alaihi wasallam des na gis tabam gi ak and gi and ak gañi te bayiwulen mukk nga waye tam digam ak alquran ma res na ko ci jange sax seigne touba wax na ne danaka bimu joge fi kero bimu joge fi ba nim delse waxtu woné day jang alquran bu nekul di julli mba moy def wirdam yi ni ci alquran rek la jang rafiqi kitabullahi illallah rafiqi kitabullahi wal mustafa annabi wa ashabuhu fil bahri hina adur neena modon sama andale fofé ci gijja kon alquran karim itam dañu dess na gis ne batay ku taxo mom te deugal manam mo gëna gaaw ci may la li ngay wut ci yalla ak yobbu la fa sunu borom tabaaraku ta'ala kitabun bihi massatu mustaghniyan bihi ghariban wa ansani al musibati wal ka'ba neena manam dama ngoy ci alquran karim tabaaraku ta'ala taxna neena musiba yep yegumako manam bu jang alquran neen du yeg lepp fi ne tay lek ak nan manene ñoom wërlu wuñ ko ko kon ene tay manene ak lek ak nan kenn mu ndaw fu mu doon lek ak fu mu doon nané ndax dogu won na ci lepp lu joge ci tuba bi du ko jëfëliko waye nak daana wax ne buma jàngé ab rubo damay suru kën buma jàngé ab sumun damay melne ko nan ba mandé manam buma jàngé idha qara'tu rubu'an aw sumuna de nga wala idha qara'tu thumunan aw rubu'a rawitu musba'an aw kama qala wala bayd wala nam tak ana da idha man mo nga xamne ak jefandiko batin da ci lal te moy alquran mo don ak lekam di ak nanam ci la don manam dundu danaka ya kon lolu mas na ko jange waye itam alquran karanga la won ci mom don ab doxam itam don wirdam itam don leppam nga xamne ci la don mom la don jefandiko ci lepp batay dess na ci jang ci tukki bi masalan lu am solo moy ahlul badrin yi nga don wax ahlul badrin ba legi manam sun borom xam nga dara teewuko manam borom kat na ko xam lu ko neex def manam ki gemul yalla rek moy japp ne nangam mën ta nek ki gem yalla te xamna yalla mom ala kulli shay'in qadir te lu ko neex def zalika fadlullahi yutihi may yasha madam lo sun borom dara teunk ko xam nga yi teunk nit ñi lu way nun ñi la teunk ak dooma adamay ba yalla dara teunk ko lu ko neex def sun borom nak moko xotel bax ba ahlul badril kiram ci muju ci mayom bon manam ñu ñew feñu yéfar yi tital leen ndax bobu son lañ ko ciona bo xamni sun borom lam ko ci fayé mo ñu ñew nak de nga manam feñu ko ila nasrina qad sara mahyulihim
2: ya
0: akhi ngok bokku na ci itam liñ ci mëna jang nak moy nak lu bax kenn ko am te sonno nak ndax señ touba xam nga ko yalla bëgg la ku rasul lay bëgg la itam donte mom jëf na waye nak andak lool mo na bañ am ben metit xam nga ci kaw suuf waye gis nga moy ki ëppi ay ciona ak ki metit ak nattu ci kaw suuf rasul lay mom donit mané né moy ki gëna ëpp mom ay nattu ak ki metit ak ki ciona ak ki fitna yu ñu ko tek ci kaw ci minde fi ginaawam señ touba ko ci don kon dañuy gis né de nga manam ku bëgg manam ñu ngi wax ku bëgg asal lem faaw nga ñëmé nak matti yamb yi mo do señ touba da wax nabahtukum ma'an ala kaddin badali qabla an ala ridal mu'abbara yalla kenn duko am ngeeremul yalla kenn duko am ci ab noflay ab ciona ak jankonte ak jihad ak sa bakkan ak muñ natt yi ak baña faalé lenn duma yalla ak deggmal yalla ak itam lula mana dalit nga muñ ko te yalla rek tax te baña gesu lolu moy tax nga ag ci lolé amna fenn fuwane nabahtukum ma'an ala kaddin badali qabla an akuna bahran musbida wa data nek geggu dosu ndax señ tawam da muji fess del liko kenn ci abdullahi sarim de kenn ci nar ganari udul ma'lum yakana wala ma xamul kum don ci ñom wax ne ko qata'tu ilaykal bahra wal bahru antahu wa qati'u bahrin nahwa bahrin min al ajab ah dama jaar ci geggi dila wër ci nakata yaay geggi manu ne ko nak ko xam da dox ci biir geddi wuti gejj mu neen lol dara gën ko xorom wa qati'u bahrin nahwa bahrin min waye neena ñeek lol nak neena dama jaar ci ciona nak waye itam dess na jang itam deugër ci njubuk sun borom nga tabaaraku ta'ala kep ku ko def rek sun borom da na gindi wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana don dess na ko ci jangé de nga waye dess na jang itam ne ñaan lu am solo la ndax señ touba manam dirub geejgi xassire yim fa def yep da ngay gis ñaan yi mi ñaan diko ñaanal julit ñi neena sax ben bis da deg ay kilifa yo xamni touba bi dañ leena japp neena ma ñewante len ndax touba bi kep kuñ mësa japp rek bo mu tud dañ rek ki sax sa ngëm manam touba bi dañu mëna yaq pass dañu mëna manam dañ da def yo xamni mom doyna war amna ño xamni té lañ joggé manam wéddi yalla sax nak na mel jëgël ya khayra ghafirin dhunuban makka wa khayra qadirin asiran fakka ufqu riqab riqab al muslimin fakka wa kuffa anhum ma yajurru shakka ñaan bam ko déggé ci la leen ñaanal beuy yoy ñaan suñu borom dëgeural leen bañ ñak seen ngam waye dess na jang itam manam bëgg sam réew ndax señ touba diru mu ne ci loxé touba bi tam dara ñaan delu ci wat ci rew mi ijan rujui ila qawmi sa'adatana ak itam touba xam nga wax na ba tay yassir rujui li touba wahmini wa qini adal wara wal tutib li thumma iskana ilahi ila touba yaquduni wa salliman aw bi day wax na ko ba tay ñaan sun borom delu ci ko touba kon bëgg bërb bi la yalla feñale fi nga juddo fi nga magge lolu dafa bok ci natiru do adam motax bëgg sam rew ñu di wax ne da bok ci ngëm yalla le señ bi nak fofé la nekkon gis nga bimu ñëwé ci joggé ci geejgi def fi juroom ben wër ñu war ko yobu ganar sax boba cheikh sirie da ci dox tank jamm waxtu bab bi wax señ bi ne ko manam ñom dañ la bëggono yobu madagascar waye nak ma len ñaan ngir ñu indi le mouritan ndax mouritan lu dara ay jurita fa ne say mbokk jurita fa ne waye señ bi lam ko tontu moy madagascar dal ak mouritan nek fepp ayam ci man buñ mu mënta bay ci rew mi dal fuñ ma robb rek ñoo xam nga xamne kon mom rew mi mom da wax ni mom fi la bëgg ne légui nak buñ ko fu mënta bay ñoo xam fuñ ko mëna yob rek baxna kon bëgg sam rew lolu dess na ki manam man da nay wax lu bari bari ne rew mi mom ku bañ señ touba wuru fi wanam ko koy contrer wuru fi waxuma la nak diko wax lu ñaaw lolu bu amé ay nit ño xamni dañu doy war ba manam ñak xam seen bop ñak xam leen yalla defal ak xewal gi len suñu borom defal ci señ touba bay def lolit rew mi wuru ñu ko wona sétan bay ay goné ñuy wax ci señ touba lu ket manam ak ay ño xamni dañuy wax ni ay daaya lañ bi set ñu taf xato señ touba di waxum saban lolu mom manam lu ko gën di tiaxan amut te fuñu mëna nek ci aduna bi amna ño xamni buñ leen ko waxon ci rew mi ay ño xamni man defu ñu dara ci rew mi dama lay digal defu ñu dara rew mi itam buñ leen tegul sax ay ciona ak yew te ñoña amna lo xamni ku leen ko wax fo mëna nek ci aduna bi doto ko waxat te lolu dañ ko dindi ci internet way señ touba bi set nga gis ay gone ndaw ñu jangul dara di tuddé seen bop ay daaya salafi yo xamni ñu ñak solo ta doy war ñoy nak lañuy def nañ xamni bis dana ñew bu kepp seen kaw waaw ndax yalla mom bu mourid yi setané wala wa rew bi setané yalla mo amna lo xamni ko setan
2: waxal nako biraju mom
0: té lolu xam nañ ci ay nit ño xamni tay biraju man barazani biraju man yubarizul muntaqiman bal al bariz zaman lolu yonent bi jom moko wax man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi ana sa wali yalla xejju sun borom neena boko nono sun borom ci mo le déclarer guerre sun borom kum xexal nga daanu fi sun xamna fi waajo xamni lam da wax kenn mënu ko deg man kima ko masona yonne dama ko wax batay ne ko yi mënu mako deglu mu waxa wax bané mana ci deglu dara waye bam ko tamalé deglu man agut té ay bis gogo mom yu bëna ma tangor wo xamni ak naqaru xol wo xamni waye waaje bama mujjé xam fam dëkk nénañu ma koko mom dootu waxati ba ila yawmi din man sun borom da ko duggal ci nat yo xamni ak wërëdi yo xamni ñu japp ko ci itam tejj ko ci kasso ba ci mel rew la né ak ay mbir yu ko dab yo xamni mom ila yawmi din dootu wax mom lool nak képp ko xamni ya nga wax nak ci sëriñ bi ab safar mom ak mom da nga ndax bu dé xam xam rek xam xam mom bo ñëw fi Touba di nga xamni mom ñëw la ko ëppalé fuf goné yi rek ñoo mëna la jangal yow kon nak lola mom lolou dess nako jang nak xamni sunu borom itam setanout waaw dess na ci jang itam sante yalla ndax seigne touba mom and ak lim jankontel ak liñ ko tek ak liñ ko togn lepp mom musuko bayi xel dara wax ne lu lepp dama ko far wotte ko ak tiant saghalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala manam sante yalla la jema yitew ba far sax la wess won ci ay balaaki musiba lolou nek manam fatinako ngir ji yitew ak waye jeggele itam des nako ci jange ndax seigne touba mom manam fi ci rew mi rek nit ñi rek xam nga do ma dama seigne bi ken ko mel nga ko nat sa bop ñaari weer buñ la ko tey won te defo dara ci kasso bi bo genné sey te jep moy ñaara ci dugulon mu nga dugulen ci kasso bi waaw lolou mom kan seigne touba gis nga fane rat ak ñatt waye tewul da jeggele wax ni afawtu li wajhi llahi ma safu kal kali man xol bu sedd guuy la len jegere kon yeyep mars nako jange ci tukki bi yalla nako yalla fayal mom cheikh ahmed bambara de la anhu
2: amin amin ya rabbal alamin jerejeuf seigne ahmed ñi ngi lay sant bu baax di geureum ci waxtaan wu am solo bi tarawat na li nga xamni mom lañ wara meuna jangate ci tukki serigne touba bi muy lu am solo lol xamna fofu sax bala ma ñew ci deug nak serigne bi nga xamantene tukki na tukki bobu ba ñew ba dem gannar jaar fa joge fa dem ci yeen jorof ba ñew ndé dem fa la wote cyant bi way fofu bëgg na nga doxale fi serigne bi manam serigne touba ni mu nekk jamm nga xamne tay jamm bu amal ab rams bo xamantene tay dañ ko wara takkal nit serigne touba lañ ko wara takkal fofu di tax ma wax ko moy bis bi tay nga xamne tay té lolou buñ xolé ci histoire gis nañ ño xamni manam masalan bisu tam xarit dañu ne dafa am lu ci dalan seen xeyna seen ay natu ci dalan seen wala dañ non gis nañ ñom ni ngi koy magalé Seigne Touba jël bis bi nga xamantene moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ñu gënne ko boole ko ak nonu jamonoom nga xamni bis bobu dama wax ni man Seigne Ahmadou man ci sama yoyu bu xol yépp na ni Seigne Touba bu ko wotul won ni nañ ma ci sant la yalla bisum nakar lay don ci mun bum don ndax dañ ko genné ci genné go xamné manam dara luko amul manam day melni budé ci genné gi ñu gis ci zahir moy da ngay japp tuwaay mom dañ ko genné ci seen ciobaré ay bëti nak téwul xamnañ ni sëriñ bi mom lolé mu ko waxan dañ ngay japp ñom ñoko japp waye mom mo japp ni sax ñom ñoy prisonnier
0: xam nga seigne touba mom manam li gëna yéma ci mom moy li nga wax ni manam seigne touba moy nitu jamm mom ki gëna am jamm ci kaw suuf mom da am lo xamni boko doon jéma jéñar ci sa jëmm bopp rek yow ay nit dëkk ci yaq sa der dila waxal wax ju ñaaw ju ne du nañu tuumaal nako du nañu waxal nako yéma ci lolu seigne tabi fat la lepp luy fat nit ñu def ko seigne bi manam tak la ci ki tiré bal ena lolu sa tour ñu gas bam xoot ñu duggal la ci seigne bi yobbu la ci and bo xamni tay manam mindeef musufa mana tek kantankam nga dekk fa te len du loy sot du loy lek len luy na war lu amul seigne man gis na fu mu bind ne tum ranke na fa de nga ci luma lek ak luma sol
2: oh
0: deysana legi nak lola nga and ak mana jegal nak seigne bi ci xol bu seddu gi seigne bi lolu yombul de afawtu li wajhi llahi ma'safu kalkali afawtu an al a'da'i turran لوجهي من نفاهم لغيري سرمدا لست ادفع عام فراقي العباء عفوت عنهم ولم اشرك وما هفوت
2: اول
0: لا اله الا الله انا ادمي تاخي كوك نيوم لا لين ديغال نيوم نيب تاي نا موسوما ديف لو نخار يالا موسوما كو بولك دارا موسوما بوكال يالا كين موسوما يتم جانغ ولا ما جاد ديغا سي ген ويت وا كون سين توا موم ييمي جي نيغي سي té yému ci lol de señ bu fekkon dafa ma ki rek waye fi né dafa ag ci di len ñaanal yermandé
2: euh
0: xam nga kër biñ koy waji japp ci wat fi ci daru ma nan té boba ap armé bu mag lañ wajal ay junni cartus lañ wut chef de canton yépp ñu laaj len ay soldat nga xane xex lañ doon wajal ñom fu ñu jogé fa nga xane bobu yëngu bi ñepp ko dégg di ñew di ko fekk daru ma nan kar bi ñew ci la def khasid ak rahman rahim jox ko naru ganar bobi dama fatte turu
2: mohammed touba
0: ne ko de ko jang bam ko jang ay yon la ne ko mbir ma jeexna ci bir khasid ak lim ci wax moy rahman habli jami'il khalqi rahmataman yughni 'ani sharri man qur'anahu qara'a hud ummat al mustafa an kulli mafsidatin wal tarhamil khalqa ya man jaddahum bada'a manam bindé fi xam nga tuwab yaangi seen dëdd mu leen di ñaanal suñu borom yërem leen subhanahu wa ta'ala ya malikal mulk ya man jalla an qawadin tax day melni sax day def avocat bo xam da leen défendre wax suñu borom nako ëppante nga ak di fayonté motax irham jami'al wara ya hadiyan rada xam nga seen bi lolu manam seen tuwa lañ gis muy ñaan suñu borom def ak dundam muy ñariñ ci mbollem ñepp mo xam ay talibem lañ ak ñurul ay talibem ndax daana wax ni lima yene ñi and ak man ñom la yene ñi nga xam andu ñok mané ijal hayati naf'a ahli zamani nga xam ñim bokkal jamono ñepp lay ñaan suñu borom def dundam gi mu nekk jariñ ci ñom mu am luñu mëna jariño ci mom wal takfini aza jami'il alamin wal takfini wal takfihim azaya ya rabbi am nak ma def suñu borom ba buma mëna lor kenn waye buma kenn mëna lor waye manit nak ma fek ba buma mëna ben lor bu mëna jugge ci man di yam ci kenen xam nga daana wax ni la uhibbu kasra khatiri ahad man dama bugguta wax ben baat bu ñagas bu naqari ben dooma dama ci kaw suuf xam nga koku señ bi fi ne gis nañ ci matlab fosé ni beuy yoy mal doon wax nga xamne tay mom manam juroomi beuy la yakarna yu xawa taftalo moy wax ne fa kullu man shatamani aw lama fahab lahu tawbata wastislama kep ko xamne waxna ma ngagnina ma neena wala mu yedma wala mu wax ma ben bat bu ñagas wala bu nakari wala bu ñaaw ma ngi ñaan suñu borom jéggal ko may ko tuub señ bi xam nga lolu fala jamm yam mom
2: fala jamm yam
0: motax bihdi iyali bila bukay da xamne suñu borom ma ngi ñaan mu jubanti sama njabot gi te lenn luy waral ay joy wala nakar bu jamm am na wax ne wa bi jaddidis sabil bila aidan aw alami daraw matib bum ci am de nga motax seigne touba mom fimne mouride da lay wax ne rew mi jamm ji mu am nagn ko sante seigne touba de seigne bi xama yi gaay def di wax lu ñaaw ak di def ay ki lola manam ñepp ko man lolu gone yi doomu jiddu sax man nañ ko li jafé moy la yëneenté waxon sallallahu alayhi wasallam waxon ne laysa shadidu bisuraati innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab nga mëna am lu la naqari ba nopi nga mëna tiyé sa bop tiyé sa lami sam sa bop doxé taggin djéggalé té yalla tax né lolu mom moy ak njambar deug deug lolu yëneenté sallallahu alayhi wasallam wax lolu mo jafé waye wax lu ñaaw ak def ay video ba dal ci kaw ay nit ak xex ak lolu mom suñu bi yom na won ki niñ ko waté cheikh al-qadim jahd kala bi señ bi dama ci geejgi xam nga dafa am tonam yum don yum bëggon ñu jappalé ko ci mu yabalé ci borom dalal moti yabalal ko mbolo ci ay mouride ay mouride de nga ñu jappalé ko ci tol ya manam cheikh khadim neena bi mu len gisé dama japp ni ñi manam nit lañu xam dal wëruñu dal dañoo wëredi aje docteur bu len fat mba ñi nit ñoo xamne ay sarax lañu wut waye ñi dal mënuñ ci tol bi dara neena murabbawna qad ghaddu min aswatihim ghadda ka absarihim hatta yudhannu ma'an marda aradu atibba aw masakin hamhum daw sadaqatin muqridu rabbihim qarda waye nak neena ma yabal len ci tol ba gina ñoo lañ rek yabal nañ len ma yabal len ci tol bi neena falamma adarna bayna alqawla sa'atan aradtu alayhim khidmatan kabura arda manan tol bi ligey bi da bare ma jappone li mo mënuñ ci dara waye ñom neen dañ ko woyefal فهان عليهم عرضها وتناولوا فؤوسا بايدي اقوياء قبضوا قبضا يعني دا كوي تيي nga xane bagn ko bagn ne nik manam ki ni ko waté jumtu kay ñi liggé rek ci la xamné ñi mum nakati ay jambar lañ te la ci gëna yéme moy néna manam fuñ toll rek dañuy tuddu yalla xassida ko am solo la waye fam ko jéxalé moy watallahi law anna al murabbi qadahum liyanfu an al ard al ida zalzal al ard binna ci yalla ne ñi de seen kilifa manam bu bëggoon manam non yalla genn non yalla genn rew mi ne da yingal suuf ci ñi mëna ñoo yingal rew mi mo tax nak rew bi mom war nañu sant señ Touba jamm ji bu fi amé mu ri dal lu nañu koy deg war nañu sant señ Touba waye muñ nak amna fu mi yam
2: wa sal deug
0: re am lo xane at yep mang koy wax rew mom len ci gëna naqari moy yi ñuy wax ci Seydou Touba
2: deug re
0: mom rew mi dañu wara fexa ba lol dak lu ko moy du jur jam
2: deug re
0: te lu gaay man rek manay lu ko
2: deug re
0: li xari ma jaxate wax zalzalu arda manan way nga soosi
2: ci deug re la leer na wa sal jere jeuf serigne ahmad mi nonu serigne touba moy jam xamna ko ci jeexale rek ndax waxtu mi ngi jot moy magal bi ak le sabab magal bi
0: ak ko ya non sa ma ngi batal li taxone ñi wax lool kon lool lay jaxale moy Seydou Touba yéme gi mi ngi ci dafa fexé ba wulbeuti magal Touba
2: waaw
0: de nga mudi ak tiant
2: muy ak tiant
0: xam nga shi'a yi ñom dañoo fété wo wa kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa kër yoonte bi ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñoy ñi gënatu mu ranké ci kaw suuf
2: muy sa
0: benn bis dañ leen dajalé ci Karbala mbolem seti yoonte be njabotu yoonte bi ñu sew ñepp ñu faatandole ñom ñepp rendi leen
2: oh
0: jël seen bop yi ku mel Hussein ma leen jité won di seen bay ñu jël bop bi dag ko def ko ci xej di wër ak mom ci aduna bi gis nga jëm ja ma nga Karbala waye bop bi dañu wax ni Égypte lañ ko dëj
2: Allah
0: fu ne ñu yob ko fi ne yëmuñ ci lolu fi ne tay Karbala bañ defa day xabbu ba sax jamono Abbas yoni amna jamono jo xam dañu dem marché le bërepp ba def koy toll diko bay xam nga gogu bañal señ bi te ñi mo ki moy doomi yoonte sallallahu alayhi wasallam doomi Fatima bint Rasul sallallahu alayhi wasallam kenn mën ko deg ak ya ci xewon yépp lool nak siyan yi at mu ne dañ koy netli wat nam amé won motax dañuy gën di mer bu mujj sa dañ ci bolé ci mer mi ñu ci bokkuton lool nak señ Touba bu bay won li mu daj ci geejgi bu fekkonté da bay ñukoy netli at mu ne Tubab du magal ci mom
2: deug la
0: du magal ci Tubab du ñew ci rew mi sallallahu alayhi wa
2: sallam Tubab du magal ci wallahi deug la
0: waye Seydou Touba da wulbeuti mbir mu rek tiant am yow mourid bi da nga dem Touba ba joge fa te sa xel du dem sax ci choono yi
2: Seydou choono ya
0: te bis bimu deme ci choono yoy kat ci mom lañuy magal fi ne
2: oh
0: bis bimu deme xam nga lolu wax na sagalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madi min bala
2: oh
0: ana sante yalla dama ko yitte wo sunu soxlaal ma ba far manam sama yitte nekul ci fatali ko la wess won ci ay choona ak bala ay ni wax ni kulliyat istaghnat an ishtikai wa kulli ma yajuru lil bukai manam sama lepp da doylu welis ak ay jambat ak lepp luy jur ay metti tege choona lolou man yitté wo mako jëm mako xam jëm ma ca nek jëm mako soxlo sama yitté dal moy sante yalla motax mu def ngir mi mu di tiant ci la waxon nak ne bis bi mom bu ñewate kep ko xamne sama mbek sembega nak ma ci sante la yalla lolou mo indi magal Touba nga ni bisub sante yalla la bisub sante yalla lolou ci kaw soufit man bis bi rek la ci xam bis bo xamni ci sante yalla kep lañ ci def ndax li taxajuk magal gi ak bis bi du dar lu may sante yalla mbolo mi dañuy dajé ay millions yi nit dajé fi bërem ngir sante yalla.

Serigne Touba masna tombe ñent tombe yu jakarlo da di ne ben tombe moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal

0: fété won kaw nañ ko tonné té dem so touré ko té lu mujju tay bu ma gissati lool li la wax kéro massaam bo xamné kuñu wax Seigneur Abdoulaye Diop Kalsan Seigneur di leen wo ci caisse di leen ligéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mo leen ku ngeen wax ci féré yi né mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool def na Seigneur bi da jaan kenn ko yénal diw sangam dé man na nga war diw sangam dé man na nga war Seigneur bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta daal di dugg ci bir kon moy tekkal na sa buñu ma sana wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tégal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nax suñu bop yi tam Seigneur Touba mom luway yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax luway yew yew mëno nax Seigneur bi waye lo dof dof ku ma sana ñew ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan Seigneur mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg nangam moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax Seigneur Alsandir ci sa bu guddu la si Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci Seigneur bi bi ñewé ne ko dañu wax ne ko ragal yalla lañ koy jox Seigneur ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar nga dëkkol nga sét juroom ñett ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona daal di jilaat ñent témèr andi waat ko ci Seigneur bi ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am Seigneur bi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu ne ko du li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay Seigneur ñoko yatt yi nga bëgg de dara yomb ci dara yomb ci way da naal tek ci yoon wo xamne dina ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dina wax mu ne ko lolou kay man na ko Seigneur ñoko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mune ko damay dama bëgg itam suma faato def aljana mune ko da ngay sétli yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabay dem mune ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mune ko da ngay sétli nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëng ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji du je mune ko xawma ko señ mune ko bo jaay da am ak sun borom yi ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non bogo dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fa kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon daan ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigul ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señu ne ko man nga bindu mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señu ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señu ne ko jang ko mu jang ko muy may señu ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lay sa so baye moy may itam mu di jam ngale mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gu muy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da war ci faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj man ni len wafalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu suñu ne ñu koy def ñu ne cial mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masa wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci fekk la ba ñewé da len def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaal bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señ bi daal ne yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fa ñu ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko ñun de xamuñu dara lu ko mëna fek lu dul lek serigne ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salum ñu tontu lool mu ne yeen wa gannar nak ñu tontu lool mu daal toga djul pen dal ni yeen wa pen ko ne ngeen xif xamu len dara lu ko mëna fek dul lek yeen wa soow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep maasi ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fek dul lek nim len woore ne xif dara mënu ko fa dul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara dara mënu ko fek dul jaw yalla dane man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam mbalanum bammel boroma koy rabal rab gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu sun ñu ne la boko xolé ta baaje li boko waxe ta baaje li bo ci saxe ta baaje lolu kay yom na non waye nak saggan moy am
1: dan lay tuba mondu asdan lay tuba mondu asdan lay tuba mondu.

ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi la neena buñ newon téle seenu bu jëk am ku fi jëgi du tukki ne ci yoon wo xamne neena xamut ba xam wéri fa ñew la fay ñew ndax bu xeye day japp wala deet wa koku day wor bala wër faaw nga fanaano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéri fa ñew jëk fajar di jot sa koor door wër du té nak sopp nañ koku bu xeye mu japp ngir wor mal wéri bu la naaje mu am lu leer ci ne wéri fañ na mu wéy japp way du tay mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yeenu ji yene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéri fañ na ñeek fajar koram do wër wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ndax wër man ci nako seenu ci ay telescope jumtu way yoyu waaw man ci nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak man ci nako di mëne ko ndax mom du luy sos weer day melne dalay jegeel lu sori wala bok mu leral la lu ne mon rek ni melne ko tak ay miyeb di xol dara kon mayes nako dimbali ko ngir xam ba xam do fa ne wala deet ay nak nekul war nit ni wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ndax

0: ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, what of sikki lan moy atam ci l'islam ci mazhab malik bi ñu nek de what of sikki dafa haram ci ab julit mot of sikki bam jeex naka nono ay nanom it wat ko bam jeex dafa haram fa halqu lihiyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam lolu al-hajj makki busa radiyallahu anhu mako wax don ci leral atay kawar ci mazhab malik wax ni what of sikki ak ay nanu dafa haram warna sax ci iman ku koy def mu yar la ba bayiko
1: mbokk mi laaj neena jigen ji jeufandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dét ngant lolu mu am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci man day tax mu gëna mat nek bu koy def lab dañ ko ca gëna tam waye tekki wut né su labut bu ko defé du bax kon mom bu mënta lab it man na wird mom wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum yi laaj neena tul tulu fetal ni do ko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ni lek ko ñu lek ko ci anam gogu daganu ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santana ñu rendi ko way jëm ni essay ko ci mala yit ci bokkum rek jarna xol ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé malam mbugal ko ci luddul aajo du baro ra dagganu ci l'islam té nak jappuma né lolu aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci wagn wala lenen waye luy dund am bakkan mom wëri su to foye bakkanam ci mel non wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj néna liñ wax né malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkal ci melokan wu raglu nga lek ba xam julit yi ñep nax non lañ mel lol deet hadith wax ci lol de borom xam xam ni dañ ne hadith bi dhaif la mu dal wër lo xam ni wuté amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon man na am nak ño xam ni malaaka yi dañ leen dikkal man na am way wax na ñep la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku ne fu melne Espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu mu daan julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli ba ta daan ginaaw bi la doora yek ni waxtu yu jot ndax day julli war wala deet waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli ko baxut kon sa yi waxtu yu te faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafari fek nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu de nak da nga appi pexé ba melna ya am deug waye xam nga ni amo deug su boba bu luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lool sax ci lisal ci bopam ci zahir lay sukk dëkk raté dana wax né da ngeen ñëw fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama attel ko sukkandiku ci lama dégg waye képp ko xamné attel na ko lo xamné ak mbokam la ma jox ko ko té mu wuru ko mom ndax ay taxay ma tax aw lañ na xamné fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon loolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamné ci dëgg dëgg wuro ko wona mom waye taxé tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bu baye dalan ci bakkan ci deug deug du dalan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu islam lu atlé mi atté bu dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj néna ko xamné soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu rek waaw ci masu malid la lañuy wax yone jigen bu amé borom kër bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj yurdul mahfuz bu way jëfëndiko boy tambo la nga yéné ak ndax néna sart yi sart munafila fukki rakka ak safawi tar su mokku alquran lan lay jang wa ku yurd reey dañu bëgg mu tambali yéné ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ bëgg na

gal fessel nga sakki xarnu bi sa yarmandeenu da senal jigen yaanu da amal tay ñeppayam ken amatul serigne bi geezul xarnu bi ñoo seeni sak sakki kuna ñoo seeni gaay daggi kuna ñoo seeni gem rekki kuna ngir ñàkk geeji xarnu bi at moo ni ndax mu tane daaw mu gën a fa dellu ginnaaw barab yu aaye sax dinaaw ay mbàgte geesul xarnu bi way nun way no ka torox yelwaat amoo ku la saraax garabu daanoo xob yalaax bambaay nda njaamal xarnu bi garab gu mag bu ni jirim garab yu ndaw yi def yi jirim nañeet ma say mbir ma ëlam di rek ka dal waa xarnu bi allah ku baru samaan jamono moo mën a safaan xewal yi daf daa

imbaka yohunan bade walunu boye khenu de melale ko ram ko de yani tinu wa kharn bi ya idan muhammado hayar nga sirab ahmado hayar nga mbodi amido man nga defar wa kharn bi man nga defar bitte kibir defar nga badolo kibur ya dindi allah bag bi ber tak muriti kharn bi man sakanam man sakinaw lo sant yalla muné waw la wax fa diwan muné waw wax len ñu natal kharn bi sembir apati nak deram du kharn bi pa am ngeram ya am deram ta yok ngam ngam moy jarin wa kharn bi male bu gaay la xamul waju xamul des kay xamal subhan

Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi, te bañ di set li war nit ñi ci yow.